se antena se asatie yet to aye you mean am so obi two praises in the pants order show ni ano tene nche na hwe na hwe ni ase order so ni na pusu na ka se minia ni urade aye wi ani ni oba ba ye wi anya wo dan bio so ni na wusu na ka se minia ni urade aye wanai ani ni oba ba ye wi ade ebiam na mfa anya ho na chie mo ya dada ka se apa menu mi ara ba chini mo se mo jai me na me tu me yo ni urade aye do so ti nya wo che anyu mo ye ne fantiasie tu nyum no wo te ho a wo ntu me ntu sa anyu mo ye sempo wo yare a wo ba tu nyum awie ne na ayar sa ye ho o wo ka ma ne kase ba ye ho mo enjoy me na me ntu me nyum o

free me. Minima busu yen yina, me mami Janet Ade. Ah, oya asore ba. Tama niye wa asore kituwe numuno. Omuno muko nsuwe si asore da yino. Akwa sa fujuma. Onza semis of God, no mwa dan chocho puwe bimu wo, eho. Semi ya wumitu wa semis of God umu.

ti football supporters ya. Omo wa manone ne bi nzu su etumi free ha call ye. Omo jira mu den den den. Musicians a hodo a omo ko. Enzo so. Ejira mu.